0: O le tau tua le si ufonga o le lau mua o lo iei fo'i le lango lango a le New Zealand On Air.
1: Ia, mai tau mai, aso o popoto ia fo'i vatul fafo ia meoma, a, e tangi mai ala ia ma, a, fafea ko maua ia falawalawe ia mako inge.
2: E wako kere moanga ia falawalawe dangarefa inge, ala e mako ngofong bai o.
1: Ioe,
2: o le... Ike mga kong yakul falawalawe o.
1: Le ai o le wengo lao fama kalanga. Aso kako kalango e pusi,
2: kuta
1: ifangu mea mapena.
2: Kako laiki.
1: Maka ulea foya, yei po hoye, e anu alua pe, e ulu ka ifangu fapeko, oi kawai, liropo se nganga lea, lana tu langa lea pe, kelo ngakuna.
2: Oke le mara me, pusi e ngei, pusi lai ama kowa, pusi eo kisau ngeo, le fafai ai. Ayo, e fafe fea langa ilo amaili, pusi lai fafai, e li fafe, lave lai fai o.
1: Ya maka ulea foye maa kowa, tangi li vea.
2: Oyo pushi fikang isi foye, pushi.
1: Yoi.
2: Pushi baoma.
1: Nga, atangi li vea ngei. Nga fai mailor koi, nga wakwe kuli aku yo. Nga fa pere ya, lia li iye. Pea ngu say me kuku aku yo, ili ireli lima ko ae. Kau se fala wala foye le. Ayo tulanga lalu kalang wakwe. Fa fe fea lana.
2: Or kangi al pushi foye le wa. La wa ilua la ele mbea la kupu yo a. Ale koke le ilua kui ngei a.
1: Sa ole le.
2: A kangi lale kama le pushi foye ngale. Kau ingat apa kele wa baru kau sanga?
1: Iya.
2: Makan ni lewat ya. Wow, wow, wow, wow. Akali mai lah ini pusi, kembali pusi for dele.
1: Iya.
2: Pusi for dele laufan, dan ni aku kupu. Laufan baru kembali pusi. Mamiau, mamiau, wow. Salah kali merong kama.
1: Iya.
2: Wow. Ini mbak uang kili.
1: Tapi fair tu lah ngafu lele. Leo boleh luar tay fau le ngafu leo boleh batu peo lah leo sol masing.
2: Ayah peo fesili aku ya keu. Kalau sama fesili mai keu. Ayah peo fesili aku ya keu. Sosok mai, mereka. Ola sawi lo ye ole mole mole povi foilele. Awa ole wo sa wo kele o povi ya. E fi au povi au mang pala ni la ye ngai kwa.
1: O kele fe nga longa se ofiso fa ko anga fa mo.
2: Ai ni awa mang pala ni ola ya ki nga e lo wai nga.
1: Fa to anga la ye o me ola fu mo.
2: La fu mo.
1: Yo e.
2: Oi, ye se
1: fa mo. Ama pe la e kule le ole fa pe la e lo ale mo fa ko koinga. Vai le mo le fa ka ko su ngi le fa.
2: E.
1: Ye wa kuro mama awa le a. A kule la ya no la ko le mo ho mo. Tikat.
2: Ya?
1: Tikat tikat. Ku sa wa.
2: Ole kasi ni ka pe pe no bu la la. E ngi mo fa mo tikat tikat.
1: Tikat. Ku sa la fa mai. Na mo fa ye fo ka ngaka. Ale o ko. Armela ya no ma fa fa ya so ye.
2: Iyo e.
1: Le tani al tai faule fa mer koinga. Vai ai se anga nga langa o ka
2: wai. Ai se fa wa mai ya mo ai. Ona ke ya wa ko so pa de kai fa we re mo mai na bu.
1: Ale lu ama kumbo.
2: Ma ne pa wa la nga le fa ngar kumbo. Le fa ya.
1: Iyo e.
2: E ta ta ke.
1: Ola la chau si le fie ye. Pira le ko na kula.
2: Ola.
1: Le tani al tai faule.
2: Ah. Ole mai le ke dong ngai ngo sau mai o ma ko. Au sau o kau ye. Olae e moe, e leka oko nunga le awat le mukia ma kaoro fa pengir pa kuwa fo ngima.

0: makan kadiang ah.
1: Ya.
0: Ai family air kam. Eh kan masing ku salah kalau masing lah ku kiki aku ah.
1: Pokoknya lo lagi tak faham ni nak kalian.
0: Ya ke masa lo kaido kene lo ngai ya ke aku kau di rumah le mai fa la kul ma ka wal fa mai ke popula mai ya. Eh le o la ngal kam. Ku sa fo le la o fo le ai po wa ngai lo ngang yang ngang le ngau fo wa ya ero la kodu ma. Ngau lo la ngar kam fa mai. Pede kuwa yung almukia
1: ha. Fafi fiam, wale wa esau ne
0: wale.
1: Ay,
0: fole
1: le fafi kama uso fole le wa.
0: Wale wa umala ulua ha. Wale wa umala ulua ha. Ka fole nga lua oya. E fai mumela ka vea ha.
1: Vea, ile
0: wa. Ale fafi ola kele maya umea ala hake. Fafi ma sofa ngua fole la wa sa uto ne. Le wa ka mo fa pe ola sa wa vole ma. Ya re ka ngeso fa ngo vole la wa ma fa la na de nga ai. Na ki ki e ya yo popo fa fie o kalo.
1: Ko ki ki me mar ka na.
0: Ko ki ki me mar ka na.
1: E pa wa le tang e uti lo ka ngeso fa ngo vole le wa ma nga ko sui le si a vao.
0: Oye ko sui ya
1: ko le sui ya ko le si wa lu le po ngo ngo ai. E ka te fa lo kwa na fa le fa pe. Kuso ala ta ma ya ta ita suya wo ko fi ai ala ka nga nga ka ke lo ele oi ka ya ka ika ai ko fi sui ala ala ka ka kuso fo mo
0: fi ai fo ele le si
1: le ka lo ya ala ala ka nga so fo mo fo mo ma farade
0: ai or ka nga so fo mo e ya so la o nge wa wo re ko se ma ko so fo mo pe
1: ya
0: a sa so fo mo e o maranka ma fa fa ma la la la na ti fo ele fo ngi le su
1: ya ma ma fa le venga le sa mo
0: ke ala fa Pe ma fakua. Ah. Ma ke ya le wali le langi fa ngem fa. Ku sa le va la fa ngem.
1: Ya isi.
0: Ne ku sa le va la isi sol fa ngem mai fa si ka kolo.
1: Yo, pe o tu la ga na.
0: Yo e.
1: Ya ela to nu we ma la fa. Ya, ya lo kan.
0: O so la sa pe ya ka nga nga mai me ola. Wa o so la sa le ifar sa ke le va pe pe me le wa inga ya. A ka ngi la so fa. Au pa ko va ya nga nga ka jor.
1: O la bolia. O la bolia le PC de ya.
0: Ya.
1: La bolia tu mai.
0: O la va nga fa so fa ngua ya.

Ingai nai au se talia mani usila ai olo tau la mua ai le fōma ai e taitaina le ICU I le fale mai tele I Wellingtone I a Professor Paul Young. E 5 miliona ta lawa tu ina atu I le faala potopotonga mo su isu enga ni usila a waia su isu enga ma faa taitainga ma le moe mitinga ina I o atu I le lua se fulu faa afe tangata ngase ngase e au fia I tutonu o lea su isu enga ma o se faa taitainga mua mua lea I le lalolangi a toa pei ona lipotia. Ole atoe faa fo isa mua lea li ia li pine sila pe a uma o na tulilo na faa salanga ili to ese lea na faa fale pui pui ina ua ya ave ina se taa vale ma faa ho o manu ahi ini tupulanga talavou na mali li wai talavou e to alua ma na ia fai male loto iai wala ta ili luas fulu tau sanga ta alua na tupu lea faa lave lave ma ua faa se fulu ta sinei tau sanga o sila sa faa salaina ili fale pui pui ili lua fe male valu e nofo salai mo leo langa atoa ma ele ma fai o na talo sanga ili pa lola se ivanga na ua mai au na tuli le leiti ti fo male se furu fitu tau sanga o lona faa salanga. Na ia faa o ina le maliwi ta maita itala vouta I se fulu ono tau sanga I a Hannah Rosita ma Jane Young I fafo o se pati I se fale Edgewear I kala estete ili aso limo me lu afe male fitu na faa manu alia I tala vou e to avalu. Na te ena ili komiti mo le palola le talo sanga asila ili lu afe lu afaa. Fa pena fo o yona te ena ili vai aso talu wai. Ai ua faa manino mai ili komiti, e toi faa fo ili atau le ali aisa amoa pe a umao na tuli lona faa salanga. E lima se fulu faa afe tala ua si iti aile tutongi o le taitai fono o komiti faa tonu mole kainga ora e ui sa aia ta ua le faa ititia o matafa yoi ale ofisa na saunole minister of fale Chris Bishop. O ia lea sa faa mao nia masai nia le si itanga o le tutongi e faa pea o lea faa iunga e o ngatasi matai ala fau mo tutongi peitai e tari tonu le suiso o upua le leipa mo mata upu tau I fale Kieran McNulty e lea talia ina le lei e tangata ni usila lea si itanga ona e tali tonu e leo ausia e le kainga ora ngaluenga mataunu unga e tatauna lato faa tinoina na faa lawe loa e le New Zealand Herald I le tau sanga taluai e le ipisa tele le malo ina wala lato faya si itanga o tutongi mo komiti fa atonu itino ese ese o na mahalo e o atu lava ile valu se furupa sene si itanga olo o faitio ina ele leiba le tele o ia si itanga ai maisele ta ita ifono kainga ora Simon Mota si itia maile ivas furu valu afe ta la ile se lau lima se furu lu afe ta la ile tausanga lima lima pasene na si itia ai mana amata maua mai ia Januari o le tausanga nei na si itia fo ile tutongi mo le sui ta ita ifono mai isi tanga Tol Committee. Olo o faia faafi na unga tangata I Palmerstone, pe tala whianga ile toi fausia o seisi McDonald ile a ai e faa I ai fale ainga le McDonald I Palmerstone. O nisi olo o langolango ina le fausia o seisi fale ainga ina ia mawa inga luenga a isi tangata o loo sa ili nga luenga. Pe ta ai o isi olo o tete e o no o tūlanga ile soifua ma lolo ina. O tauranga e to atele tangata ino no fuai ma e tolu la lao le McDonald o lo o iai. O Palmerstone fo oi olo o iai sa puei se faa, domen Nose Tolu, Burger King Zelua, or Pizza Hut, Fa Pea KFCs, or Lo Titel Elfaito Fowl, so for Malo Loina, Ilaisi La Laula McDonald, or Lo Fausia. Ita alonga, ua fa alawi loa maile awa le oropeleki mo le la ta alonga male awa farani ine malanga ta amilo mai ile ne ito langi. Pei ona fa alawi loa ele faya onga ulu ya Dave Rennie. Ole numeratasi ua ya Ethan DeCroot, Lua Cody Taylor, Tolu Fletcher Niwo, Fa Josh Lord, Sam Derry numera lima, Pita Lakai numera ono, Fitu Luke Jacobson, Balu Adi Savea ole kapiteni, Eva Cam Roygard, Sifulu Ruben Love, Sifulu Tasi Caleb Clark, Sifulu Lua Jody Barrett, Quinn Tupaya numera sifulu tolu, Will Jordan sifulu fa, ma Damian McKenzie, ile numera sifulu lima. Ole au faa leo leo ua yai asafo au mua, Xavier Numia, Tyrell Lomax, Patrick Tupulotu, Wallace Sititi, Cortez Ratima, Billy Proctor, ma fehi fine anga nofo. Tala fo uia mai le si ufofongo le lau mua mo le neiva e ngau le au auli.

0: Fianga mai lau pesa matangi mai sa e no for the tower fiafi ina ua afa tonu lai tu lai fa ya tu e tolis funu minuti ala mai ero tatu una ngamara tau tua
1: ole o pokala mela lea po le sketso leo ta alonga e fangula vai aso
0: ya
1: o falani ta alo mali usila lo kare estete ya pani ma italia ta alo Tokyo a elani ma australia ta alo Sydney o fiti ma Wales ta alo Cardiff yo welese fiti ma welese ya ta alo Cardiff O Afrika e saute mai ngelani e ta alo I Johannesburg, ya Felika. Ia ao Argentina maskoti lani e ta alo I na Argentina. Ia ole fainga lai vai ai. Nia ole ole vaso lea ia. Me I mai I Italia I nei. I vatu la ole vaso lea. Ia on ta alo leo ni usila ma Italia, Australia ma Falani, Japani ma Ielani, Fiti ma Engelani. Ia o ta alo ngala Fiti lai fai o I Britania. Ya Afrika isaute maskoti lani e faierta alonga I Pretoria I Afrika. Ya ma Argentina ma Wales faierta alonga I Afrika, Argentina. Ya olvaso muni muli, ya olata alo iloni usila ma ayelani au kilani. Ya pani ma falani Tokyo, Australia ma Italia I Perth. Fiti maskoti lani e faier Murrayfield I o I Scotland. Afrika ma Wales e faier Durban. Argentina ma ingelani. Ya e faye I Argentina. O le alai maita ua, tupeia na ufiti le aulai o le nofene misfia. A le malanga uma ese au uma ye onoa o le tūrangila. O le fata tianga la ta minsanga, le ta o le nation's champion. A o lalfa I ungol tausanga novema. Na o lole o tato aulu nga le nof, fetau ye ima aula. O na faye le faino e ngelani. A loai ua le faipulu vo ilele.
0: Ya.
1: Ya na ta alo lo le o le spulu mle spulu bo e malo fo ilo fain o nof myself
0: ya
1: ani ya fa ma ye tele fain ale ya ya
0: wal
1: mele sa ye a tu o mai falani ne tolu ta long ya
0: e
1: pe tu o mai ye lan tolu ta long ale uma ne ye le tolu ta long a se se uma tu no
0: ya sa ma ne ye tele fain ale
1: ya ma ne ye so e ma ne ye fa ta ingala wa atu mai weyo se o ya Australia e tolu ta longa weyo se Australia ye mo ya ale la mane e tolu fo ta longa Australia ta alo mo mau ya tolu Italia falani ma ayelan
0: le tu mai ne
1: ya le mai ne ma ne ya swing ale
0: ya ya man tu fo yo le ta alo ta tu man sa mo le asane
1: ya
0: mo ta alo mo le au Hong Kong ya na fa ina chile le ta longa le lima le valu ta la sa
1: tem sa mo le fitu la ta tu nga e fa pe live me se ala ta tv a kick off fa le fitu e lo nga mal ta lo fa u le mal lo tu se ka le se pe amata se fu o lo nga fitu va viva u mal viva fa u le ya
0: sa
1: ya ta se fu ta lo sta tu u na wala u mele au ya mal mo ye le
0: yo sa
1: fa u ngole le va sol ta la sa le fitu te minute sila le valu ta mi sa mo na nei fo le to amata

kāne te tāne, ka pai te tai moni atu paka, te oko angai te iwa inea. Aia ki tēnā iatu taki nei, iatu taki me karongo tātou te pau i te pōpungi tātā ua te. Ora lima ere, tine rona te emu ene koe a karongo koe te pau i nunga i te enua nei. Te are nei, koe iuke karangana rātou e koe te pokatiki. Ka pai uke nā tūti ia ngā pūaka me kore te tei pākau, ka oku te wai me nuka, pai kore te, te waine, te, te mutua leo te waine. Pene e no rene mai pāti ina ai tutu peu i ataki nei, norta mai te pukata pua. E, e oku na iana nā te pākau. O te hele ne, e a ka tāpau anga me kore, e, ai, e tuku anga me kore tā rātu oku anga i te waine. E nā, ko te toru te mana ko reira ko ioki, the contract, karanga yoki rete na papae, the betrothal, the contract here, ko yoki, e kororomotu te ka kororomotu eru to puti e ngātane tu paine, me te ka ngatatu e, me te engagement raya, me te engagement te ia, te ia pa ue tangine ka ere, te engage ene te ina, et mai ni, te onamotu ane nira, e rote te pae, a te ngatiu te a, ko te contract e te utake, it's a legal, toko ne yoki, karon ko ko mama o ko te mit me garito ni ako te tema akau ko te wen ro ko ako te tar kali ni te nga chut me ai ko ko te te ya tapa o ang a contract is a legal document in ai a koro mo te ya kali ro ko ako te tar me te me ka te tar ko you got to go through the process ko yoki e te divorce papers and a sign ko te documents ko yoki no te taranga ya ko e chi ni te rua ni la me kore ka ata tu ko te au de tuanga ko yoki the preparation the separation au ki le te ta ni la ka ka te te mo mo te te mutare mo ta na boina ka ma tu mutare te ka te te mo at the same time te ka te te mo mo ni la te te boi te se ma ina ka kai po ye te ka ma ne ya e te a ka tau nga to no ra ki tau te ka i to no ko pa to na ora nga more the trato ka sai. E di time e di trato ko yoki the marriage ceremony. The trato ni da kai bo ni da e to kai manga. E kala nga ya na ti oranga kai bo bo na ti nga chi da ka re no ka po de te trato oranga de de. Ka po de te ora e de te o epitom e de me ta ka mata nga mo de match e ta wa te trato ni da mo ta kai bo bo na. Ina e roto i te tūturi le tau tāke. Kua paina ia mai le re te tūtua kaipaupuanga, the bigger picture, ko yoki norunga i te kaipaupuanga tā te tua i a ka te mamau, ke tātou te tangtani le. E roto i te koromo taito, kā ki te tātou e, te karanga le te tua e, ei, ke Israel, kua kaipaupu i ara aia, ki te tamariki o Israel e. Ina ra, ino te tira, te utahe ka ina ngaro te pae mele, te a kaoranga mai te ina e tutu rele no tātou, ino te tira, ki kite tātou te a ka ia ia te parani a kaipaipuanga tāte tu a ka te te momo no tātou, no tātou ni ia. Nā, ko iti e ngā tāngate ne, ko iti e ngā mitu, ko te tua, ino ngā tera, ko iti me tua, e ino te tira, ko iti me tua tia ni iau, mo te e ka alesi a te tua, mo te e ka alesi. Me te mea katoa tātou ki te kore mu teito, kua karanga iyo ki a Abraham e koe te me tua o te pan. E te nārtu mai e le Israel. Ko te iti tangata ti o te tui rile. U marama tātou i rote te kore mu teito, kare aka tika i ana te ta i tangata i meritu mai Israel te ngātu te gane ki kaipu te te tangata i mao. E ture te nera, me kore apia, te waini rau ki te aronga, Maro ke ke la ra to kwere kwa kai bu bete te tanga te wo wo me ya sa ma tona ra kwa kono ta to te o tona no sa ma tona e ate tu kia ya ta te tu paru ru nga te to na istanga ke e ti tanga ta ta ke to na de ti ni ao e ti le na e lo te ti e na ro te tu de e te tanga ko ere mai le a yesu le na ko ia te ia bride groom e te ta ke da e ta le na me ni na ko yo ki te pa ko mo te match the arranged wedding ya Ko ārama a Yesu ki roto i tī ni o. Te e tāne rawe nera, ko oko i a tātou, ki te tai oko ama. Ki te tau te tai rawe no tātou, ia ka māramanga.